0: ya be ya ma de bia ye adwuma why bra fatu so ubete katero fa manenye la skola mba choko
1: hello
0: mba cho mitio
1: dokta mba cho ni wong kola mkola ntafu minu
0: fili radio no nga kira
1: wong mkola ntafu minu
0: mhm
1: na yale mkutenge chisa
0: omo yare yare
1: omo yale yale wanya ni mbubwa mo
0: wanya iska ni wadi akote duro
1: dokta ni de enye na wopi
0: wanya diye ni
1: meye fantini miti boja kisai
0: se uba na mimi ma wadie na wade kawo mo wade mema wade ya kawo mana jo se entimi enya ya mbila miduisi kabema mubi ansa entimi nka
1: mati doktor
0: mati ni ya mechono
1: mati
0: nani ya me ya me simi tuwebo ya habany onse yeni mu habany ntino ya habany no die ebiya niyoma bebre ntini yeni mu niyoma bebre yeno abay no onse weti mi ye wei weti mi pam sasa weti mi pam wei kate no mame na menchechi weti mi ye se inti obio ni mu habay no mpacho watese ni hawa kwa chene cheno unu mi chene cheno weni mo worst curse ene ne voice weni unumani niyome nyina voice saane tie mpacho ni ya wono no ya kasua ube wafa kasua ka na kase ubesuo overhead nasi sisu overhead nasi ya faka ekwe new market na wakasi ubesu ADB bank usu ADB bank ya ukuwa ni mga krebi ya unsa right fitting shop ubiwa ho ya niwa mune share wo ya wo mechi pesi utro mse ya ya wo everyday biya ya juma konotation ni ye 200 gana series nwa buwa ho for ya diya no numbers ni na meba amano emfre ayi dia na adom dia mo fra ye mfa biem yesre mo eno ne mere na so enti se se fra ye ola number we so o fra nso na ade asa ye enti menu anka ya bre enti na wa fra no ochina no pa mba cho wada we ma we ye obeti ma try se ye adwuma na se se ne esi abre na ye tia no in fact e ka se fra na fra ne ya mfa be ka se stofo no kura aji ada doctor no kura so no onka no kure mbacho ya bre ya sero ntu befa numbers no ubeti ma flash keke atwo na wafre nyame bo a kira no pa bebo sesu kroku na chese lice no ekita na ye adwuma mesrem sa na tie numbers 0 2 6 6 1 4 0 5 4 6 9 0 5 0 5 5 4 19 96 0 5 0 5 5 4 19 96 Uwa bloke na pesa ofre WhatsApp wa niemi boy na WhatsApp 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 0 2 0 4 8 9 7 4 5 4 Tuesdays over Tienka Nyawin Shirao Antina Nyawin Shirao Ye Kenu Ye Shawenim Na Ya Buwao Ama Amotaba Ude Feni Pano Bra Oba Ni Wanto Na Oneka Yabasa Nusi Kama Fre Nubi Ante Nyawin Shirao Bye Bye DJ Promise, I'm going to play.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wore. Akwento ɔpono no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ɔnwo wate. Mese unia no ɔbɛtena ase. Mese wo yire no bɛtena ase ukunu no ɔnwo. Bastan de broke ayama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu retwam o any from for me no be by the channel omutsi omutsi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se muji ni se metu mi ayewe yi omobu anese ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye and I yesu tin in sa or the cow on any chira one sa sani amuchi yes ya no and yes sa mamu ha Mrs. Sahana chasam ni sa and maybe na yesu richamo and if from for me no be bani chano amu pisa ni sa we are more boy David ba we are more boy David ba. Na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ye jidi o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de kan weni chira won se ha sani amuji di etia no muji di enyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amunu hwa. Hey, I'm here to support.